0: nazu kedi tape chajun zume lodi jige takpa cheng mare ti nye ne nga nazu ta kyurung bo ma jige kumshige ane kalekile che takpa chadu ure
1: lese ta yakshu chongpa ina jik tuito le ya
0: ngone chi
1: jia
0: lari
1: si tezaam ki tuisui mehev che narkian chogo chongpa ina le kyurung bo ma chev che di jia di kye chenpo re rwa lakila
0: lari gila
1: lese to chena ane kila ke tari gile zena chari shube ta jik langorki nomtu chenpo chiya ki jikore jenre tiso ngotina ro shogu yin kila
0: lese yin la
1: lo
0: tirsha tangtang ma kila nganzo ta jik mo tra saba nyewe gopso ta jik nomki tro tsera na jik ta shi nga tu ta di shingi nga nazo di na lo lega chen ni gangzi di mang lo ge kye kyu uri kila
1: lese
0: ta beshan nam kyu kila nganzo mo tra jik tangbe gyurim na lo liya ta nga ta tu baru tinte shi na ta lo lex li chikta lo nga cha chuzi shinche ane ya tichikiri chuzi ta nom sayag ceshi shio maray tanda nga nazu yo u hao shio rwa di dinde shili ta chik dinde chik nom sa chenpo shukshira mien gyo sur cha di na gila nga nzu tanda tichikiri motra rana tanda lo nga cha na lo le ya ta jidani jile rana chishi ngay baru li na nga nazu tichio re tanda mang che chi mālā nā lō liyā tā kia kia shūyō nā jītān shīng shī shī kī tīn tī jī yō rī kī lā tā tī nā lō nī māng chā chī tā tā ngā nā tū tī rī shā lī jītān shīng shī tī kio nā shūk chāmbu mā rī shā kī lā
1: nā
0: tā tū tā sēs tēn shū rā lī
1: tū
0: tī nā lō nī tīn tī shū rī jītān shīng shī shī tā tī nā tī shū rī kī lā tā tā ngā nā tū kia kia shūyō nā shī tōng tī shū rī kī lā
1: 변창세시나세레스
0: 디 컨디션은 넘다 인데지 야지 사천 부 차보다 인데지 경디 망차지 그런 수수디르샤 컨디션을 닦견 제당이 디 컨디션을 닦견디 야고 마 총배 낀기 다지 넘사셔진야 디신 모터지 대우민 것들 시험 차지 매벨 어디르샤이라
1: 레세레스
0: 또 디노로네 그런 나주 단다 닦견 제베 버루리아 단다 고건들 레제나로레 그런 주 Timakashi shiyori di nanglo liya tanda shukshe shiyo chik dirisha malaagi kare di. Malaagi kare ziyuna tanda kyage shiyuna nga nga zo dirisha la. Kongchi luishin chi isa shiyori.
1: Rwa rwa la.
0: Ta di diri gila kare ranchi, telgaani chi.
1: Rwa.
0: Di ina dirisha la ta nga zo kanda shiyori chik chunum jebe kapsu yang chik zangsir chi. Tā tīngmī nīza chī na mācē yāshī mēbē, tīndē yā ngā kōmshī mōngu tō.
1: Lēsē lēsē.
0: Tā tī nā lō lē dīrī shā kī lā ngā zō, kārē tī, bē shā shā ngā zō, tā tā mī kia bē yāshī kārē shī mēbē,
1: tī
0: nā lō tā kūñī chīk bē sūr shī rī kī lā.
1: Lēsē.
0: Tā tī dīrī shā lā, zāng mā rā, zāng mā sūyabī na, kū nā lō lē yā tēlē shīb shī mōngbō chā chē, kārē tā ū yā jīb yāshī yō mā rē kī lā, jīb mō tū bē sūr shī kā chē, tā mī rā tē nā yā tī tēlē shī rā mēbē sūr chē.
1: Lese.
0: Tintek jik gyohan jik duwa gila.
1: Lese.
0: Tati yang inji mi jik tanda gila nganzo tanda kong lese na lo le tanda chunum jedi riri yakshu shungna di riri jaya ji. Tintek jik diri.
1: Lese.
0: Tati shingi jik langa ya wu meyab da jik ta tela mangbo, tela shibshi mangbo. Tintek langa ina yang jik danyi sumto la tintek jik riri jaya ki tintek jik. Kumshi chebne yang Malaliya chi kyo ma kyo biya ta tishin kila nga zo tanda num sachin bachaya di dinde machaya ki dishido kila.
1: Lese. Ta chayna di tujyo nga zo takyong shibe gyurim na lo liya tanda chunum ki tanda chik kore di kore zaasro di jeba kaanshik la yang tanda nga zo tujyo ki Malaliya tanda tanda nga zo yagay na shu na kongji lu shing sik rwa.
0: Ril.
1: Dele.
0: Kenyi nyaksa
1: shi.
0: La ril.
1: Dezi zangse cheba zang ma yinba ya tuito tuito la jebi na langur ki numchu chungru tuya li kye yore rwal.
0: La de ya.
1: Lese.
0: Ta di langur tanda numchu kye gyubu tsa ma yinba tanda ki langan zu tanda loya leks lingyo tanda

0: ne se lok na ta kono shi bena chi chi tan dole ta chi ngana zu lang koro ki ta chi kan de lok de num du chi ro ya ki the li ya chen tan dole yor be lak lang ge
1: o kini dir chi al ta cho ta kyon chi tin de tan da kom chi di ge ri sa ki la
0: le se le se
1: di ge tan da cho chi o shuk che sho o di ge ri sa ki la
0: le se le se ta ngana zu tu jun ki ka be tan da kono shi bi mi le ju ku ju le ta bu ko shi bena chi ta chi tu jun ne so se lang ko le ya ta kyon ya pochi chia di hajang ki khegan chim bro dokal
1: la
0: bar to tak yon chebe kab ya ta chi thunom je khanda lang gor ki mala khare che bi ne le ge kab ki chesi thang lwen ba che ya ta gna si chi nom lu be kab le ye ta ta da su su lang gor ki ta chi kore de ya lang gor ta gra ta gra na thela cham cham be ta chi khan le gure chesi lwen be nom lu ya ten de naya di hajangi kechim buri dhukwa la
1: tanda dhirisha gila tanda tunum lukwa kubshu gila nzwa tanda tunum sisa tanda langnum di dhirisha gila nzwa langnum nukse di lukse di kapchoy kandi tak kwe pesham kubchu konyi kaal yama kubchu kongay kaal odukh strishiri
0: lese lese
1: ta di inji minji kure dhirisha peshashino kubchu kongay kaal kubchu kubchye kaal triyo yore di nganjo kubchu konyi lune yunguri
0: nangda
1: yama re di tati gyu rungbu chim ne yang di nalo liya tanda gilangzu tanda thong motuwe tanda mala nalo liya tachi chakpata tanda shuk chenpa li che yang gyongsh li yudong
0: tati
1: mali ya chi du takura tse ten tenbe odi luro chi si tinte yi si tiyo ri
0: gila lesa lesa lesa tanda
1: tiri inchi di shi kudu gila
0: tanda nga nangzu tu sosyo langkoro ki tanda num lukse kapchu di ya chi ibina di nalo liya ane langkoro te ya lang num ang kubchu konyi bata yana tele towe num lukro si che dulse kore tingu yu su suji ti she kutuwa
1: la re gila
0: la wala che zang di jayin du jik tse dan tenbe num di luk towe ina ane yaku yori rwala tanda
1: ri gila
0: tu yun nga nangzu jik num luk bwe kable num nyo sazi ikta nga nangzu shung cho ki kele yue be num nyo sazi ikta nga nangzu yaku yori rwala
1: la re gila
0: yang di mingi tanda tanda kilaagi konglai shuusun langgora sobe kabla kerki numnyo sasigne num takwa lukche teni ki langgora tindeli ya miksay ki tanda chik num ki karla gure chakpa sugo maray
1: di mga ko chiri danjo tanda chitani
0: robala di mga ko yungu dus che tindeli shuusun che zang tizu changma hajan ki kechim purisha sangu tu kilaag tanda nga zuli zin chukti ba kama sum sashtu tando miksay ki kanyo shugo ya ayula
1: yu kila tani dirisha kila kila nzu ta tante chating ta shuk chenpa chawa ra
0: kila
1: ta dirisha kila nzu tante motorizik tunum jebi ne karin nele inji minji ta nyema ina tante dinte shuri gyake shu na pan hechang tani chuan hechang tani kwang shi yo se shuri ta ti na lo ne kwang chung shu tante kwang shi yo tani pan hechang tani kong di chaya rigi na chuan he chang ta chunum jebe gup su inji minji chunum di che shi longbe yung du gila inji minji ta kiluan zu su su mo zha ya tanda pe xa na kala kar lu u yumi yang di yu rigi na tanda mo zha mang cha shi kap jo gang liya tanda chunum luk se tanda di gang liya pe xa na le wo w ni shu yame na nga w sum juus duks ti shari tadi ti mingyo inba chanshina gila nzu tante moze diya di shari gila nzu topdaan la gina shingi angdaan chi tadi angdaan de deche yang nzu moze di karlu uktu chatinga ne yang di morsonye mangsha liya tante di yore nga di chunum karlu uka do jik taro lamna hunzu daya yore tante chatin di dindesh tu F16 sa chik dindesh mangu do ina di nalo le ya chik dee che karlo u ka do di daya yore kila ta yang kaa chik dindesh tu da ta chik tak yuan che ta yaku che ola zan ta chik ta kuan chen pura slo na yaku men ro sam yang pe cha shen nga na su tanda su su mo cha ya lu ya di nga W sum ju ting di inba cha shen na ani yang chik le go W ni shu di yang kuan toa re chunum a di lu ro chi sa cha na a di yang mēshī yāku chēpi chī lē, tā kandē shū rē, gyō rōngbō lō wā nē, yā tī jīg nō rōg chī tī rī shā kī,
0: lēsē lēsē,
1: tsē tā dēmbā shū lō kū tō yī chī,
0: lēsē lēsē,
1: tī jīg yā kio mā ngū tō, kā jīg yā chū kō tā kio chī yā kā pā chē,
0: lēsē,
1: yā jī nē, tā ngā jū chū nōm kōng chē shū tō lō,
0: lēsē,
1: yā shū tō kō yū sā chī rā lō, rā bā lō, tā tī shū shū chū kō lē, kā rā 아니 딱경 근데 부여 약속 지르시.
0: 레세. 다 저디 소세 랑골라 영니 가래 참바 유메디 소세 학업지야디 계진 물어봐.
1: 네.
0: 레세글라. 다 대리 뒤쪽에 김병아 저리 진디 다가신 좀 시작이라.
1: 로이글라.
0: 레세로. 로 생글게 다 팅디 배정롱 진진 진리 공 배게 롱팅키 짐주 태제기 사고지 레사밍만니 태동 시야키 랑고로 딱 쫑시야키 낭세리 진디 신잠 다가시기 레생기 죽도 나줄이 진의 도구 탄 갑변난긴 키 갸지웨 생긴 초부 용이야 인근에 도전한 슈야타 길라리네 굴레카 수구이 레세 이게 구슈난골
1: 쇼

bē nyāl jība tāng. Bākpā lāma tērē gyōmpū sūy tī chī nē tāp. Dūn tū kāshīn chī wē chō shīk chē. Kūnyī chō yu dhram tū ngē sū. Chō tīrī tēngā tōng yō mē. Chō yī nā chīr dūk sē chū lām jī gyō gyō shīng. Kāchua jīg lā tēpūr rām lāng lōng tū gyū dhō wā kāng shīk. Chōng gō tāng kāng shīk chū mē gyū yīn bā tē bā tsam kī shīn tū. Yī nā mē dūn kī chō tī chō shēn tāng mēn rā lā dzīng bū tāng cī wū tāng yāng mēn rā. Tēnī chī shīn dā rā yīn dāb jīg lā jīg kū tī chō shīk jāng bā shīn yīn dāb. Nī sā kāng bē wā nē rīng sā nām kī tā pā rā tsāng mā chū yī kēng. Chōng wē lōng pū mbā lā chī chī yō shīng chū tēng māng bū pēn chūn chē. Chū chū kī sācā lā lā rā chī chūng tāng sū kī mēn chā wē chām tāng kio bā tē tā chōng wē lē pāk shīng gāb kār tē nē chū chē chī nī pū rū. Chō wē kār rā nā bīn lōk lō tū chīk. Gō chū nē yāng wē sū tā gāb nē mō mā tōng tā yuán tū tē kiāng chūng mā mā nī. Tā tē wē chīng wē yāng yuán tū tē kiāng mē klam tū ngā bā nī mū tā mē bē tāng kio tāng kāng chī chī. Chō wē tū kū tāng mē kū yī wā chī kū nī Di qi nang ne di qi wo zhu gyu am, gar me chu ne wen dang se wo xik cui gyu dar ga. Ke zhi qiu tong yong xing zeng qiu lang long gyu bar le chung yu tar ga jik sui me. Chung yu su chu xing mang de qiu qi pur ding qi ba dang. Lo chang war jak sam ge yu. Mi dun ki qiu ti ne rang du dar kang sar gyu ba ma se, te dung chung yu su kyak pa ang ling ling tu kier wong. Sa cha ka xie su ding jing le qiu nyok ba dang. Sācā kāshē sū tīng tūng lā chū xīn tū tāng. Kē tī tārgā jīg bē chū yīn nā kūnyī kī lāk tāng jī nē kiāng yu sū gyō chō bā tāng. Jī chū yīn nā sāmbā gyō sār sāmbā nē chū gyū tāng. Sāmbā mē nā chū lā tē nē chū chū chō. Tī xīn jī chū lū gyū zāng chū tāng cī wū yīn nā gyōn tū chāng mū tāng. Yā tū sī bū cē xī mē bē bā sūng gyā bār kū nē chū chū chō. Yīn nā mē tūng kī mū tā mē bē chū tē rā. Karyong kandru chunyi me la cho we shuk tse tang ting jing tong ya me xin pe kang tu tu gyu we cho dintra shik yue ba kang yin na nyam. Liu ba sung ki sem su nying ka shik chor jing lo yu tong ki zomu ne ngar we tambur sung. Lo yu tong ki rang ki nam gyur le liu ba sung le shok jing tep toa ki kola da ma pe. Che tang tang za tang gyu be lam pa tu kwe ge tu ha chan chen pu nyang sin jing. Mē shì jì mē lēng bù qì dār jīng wā mē xīn lā, tā rā sā chā kāng tū zhō gui bāng shū bōb chē lī. Chū gu tāng nyam tū nē qīn mī gēn bē guān gēn zhū gui bā lū yīn. Kē chū gui lā nē tāmbur jū tī rāng kī sēm xī lū tū tōng kāng tū chē. Gō gu nē tā gāb bū mār tā bū chū chēn kāng bē wā tū gyū wē, xīb chā tā gāb chū chēn māng bō dī wī chū tāng zē chū nē tuyān tī tē pūr gyū wā tōng. Chū chēn māngbō nyam tū tū jī tē pōng tā rā bōmbē chū chēn tū kūr bā tāng. Chū chēn tēn rā māngbō nyam tū tū jī lāngā tā rā bōmbē chū kūn tū kūr. Chū kūn tē tā xiān kī kū bā tāng wā chī xīn lā rā yāng chūn zī ngāng zāng bū nāng tū jī. Ngā nā tē tā rā jī tū zāng bū xī pū na chūng cā bā tū tā tūn tē lē sē wā lē na zāng bū rā gīb tāng zāng chū chōng kū xī pū chō. Kati zhe chu tang ma chu ti xin ki ye ka yime wang tu tang na, mek dun tu kang sar gwen na chim chim chua di ni lo me ngay ki tsa ri. Kang ri tang, kya rom tang, sa kya rinpa jie. Ge cha kang ya me bar tuan bie chu jen tang chu gyun ni lo me zhe chu tu gyuk bie chu ri. Tag rin tu kyang da chi gup ngar xin te dar mu de me ngun xik, mek dun tu de gup sa tong chen zam zhi le me bar Shib-shib gyugbi chu tiin pyu kyaqbatan goyu tingdu putin chi shimbi chu chali xian jiyang mui. Goy sal debatan mikib pyu ne chung yu su mikjir da xin lu. Gyubdir kyu sim nang rita chu bi tsuna tongma tiki. Nin xie nang xiasa chaktung ki jensin debi tsuwa gyewatan. Nin zin dunmi du lam ju gyab. Juxu ni mi yu xi ji tang tsune tu bi tak zin nyak ji tu kyuru. Do zui ma tang chu gui ma me la, zha yang qing lip tu kyuru ba tang. Bagbar sa chu tang ne
푸푸르 쯔미 동괴바차 칸에 퓨베 랑팡 나푼투 규르와다 쇼크바차네 니레 당급 미규토도 배튠바다 아래 띵도 체그리 팀네 곰바부급 띵띵다 땅땅 시차 제다 탐지 데스미 초침부 뒤나 다시 강연 매발류 개디 축계네 교체 초마추 공도 즉시 팀네지 삼루 동신 동의 셈이 깨보다 삼루 동신 뒤토한 담매표 받출 제공당 장아를 교회와 자리시 포에 난해 꼬꼬시 자칙진이 뒤투차 바순이 탐통아 교회뼈미 도와 고시하네 니코바다 칸에 스스링아 아말라 시표 자극기 고딩투 푸딩 지급 군이 캐도하기 랑원매 발고 뒤 lepu gulgur chibhe gapsu nawe chupa ra lepu puaji chupa jiji toa tetu ki kengpa tong. Nawa tang, zui tang, nian suwa ni ralu tang jawar. Zasen suakja shik yinbe chupe nangyo ti topa setu. Tetar samlo korji liupa sung kalir chamtang toa xa. Nawe chupa gyane tegar chonram tukyo. Chula kyakpa tupu gyabdu be kwe dot dingne kyakpar xu. 착자 당자 향유수 세가튼 나외 쳬바 주그 냠베급들 바송기 겸윤에 노부 노부시페 칠대 로급 바송 대가 규립신 나외 쳬바티 락베 담불 머주 공 책주 난도 쇼 락베 장내 술 냄발 규자 뉴탑첼 바송기 커큐티 콜라제베 로이동기 나외 쳬바티 순에 출템베 쳬바 지지티 출템 tūpa ma sē, tētūng nyechūng kāshē kiāng pākchōng tāng jē nyam tūdēp. Bāsūng kī ngē lā nūpū nūpū shī gābī chē. Lōy tōng kī tōng jē, chē wā tsūp tsūp ngāng nyā shīk sōng nē chūgar yū. Lā rī yāng nyā sōng wār sōng wē, sōng tīng jē rē nyā rī lā tūdēp. Nyā lā lā rī chē sī kāng zām tāng, lā lā rī chē sī tō mā sīn zām yū. Bāsūng nāng xīn kē kiāng nūpū nūpū shī gābī chē. Nye kwaqpa xaane yunshik ma songwaar nyashe toa pe pepa tartu kyurjin. Tsir ki chadangche kalir shwa. Habsa khabtung cheche basung ki chepu chi xin sepe nyashe lipip chik goyi ting tu kyaqbatan. Nima yusar choane tebe kalmal ki wendan shik tong. Loi tong ki kyang nyashe lima shik kyaane tashin semnang musim me kyang tsutab chetu batan se zuma me kyang nawa mintu nyam. Nyasha lima tir tashin tashin yomi tu ne. Gyan kajik cho gyu di tegar choy unwa ta. Te jesu tashun be mikashe telung tsub tsub ngang onxin yue batong. Ting ting shi be mende tra cha batang. Gyan jik tewa tsubir sal ki. Loi tong ki liu pa sung bang tu ten batang. La nye pyu kyu ngotong gom ne. Mende tra cha sar taru ma ju. Da ge cer xin tegar lipji. Pyuri nashunshik dali pöpti kuni ila tazam cheji, gyage kituwa ne kandu drogen inam shichi. Loyutung ki ngarshin liubasun bangbar ju ne gugu tutyubata, toksun chetki ngang shunbatir tazam che. Nashunti, ngancu dali shunne cho drocho jisir. Loyutung ki dukda minbashin ne chota tangje, kyunzur chasengbu suyosun shishi. Kodang liupa sung nyamdu tajigla xiondi mi tetatang nyamdu chowu percho su gyomu, nawe chupa di kir matu barlu. Loi dung gyunshengpu dyome pyu bar, liupa sung le lakwa tangne juzi chebe, xionpa di ko kangne wongwa tang, kangdu zhumi gacha chi. Kwe pyo ne wongwa tang, nangsar zhokin yin shi lendab. Xionpa di gata cho di, Korani nangsa lopchon tu gyo ne lokashe songya pyo tu longyo me. Pyo yu tu nga tsam ro ne cho je wata. Lase gichu kamdu gyo ne pyo ki nesu xendu tu ji me. Loi tong ki sem nang, tanda pyo ki sansam gyo ne chong yun nam gansu ki saja lip du nyam. Xionpa ti lar yang, kongzu ni nangsa lopcha chemu shiki ge lup yin. Juri chupa gyakwa sa gyu me dup. Jiyu tsenpar kongkul nyansin xunye chokchen toba gyu, chopyu sadur gyang tang nawa so suibar gongne,
롭체 사카

0: 위알로 소고데 망고 쳇고데 자바이나 네요티 타나 가레스니야 나자 지부지 포제이나 타나 가레스니야 맹가나르 친제 네요 네버차 드니데 토야 동안 세상은 안주 직내다 티뷰기 네시 번예데 그날에 두스직데 자바이나 리뷰토르 비게지 요고다데 게고야 아잔 주미르샬라 심캄고 테네 비게지 심슈 제야다 참제 제야 딜레케 참부지 멘드 섬사르 도르밤즈라 딘데 제비는 땅은 안주 안도 엄칠라가 소나소 맹칸타 네바 네요 다디게 창로이나 찌르찌딩게 저와지 인도 자바이나 단 찌게 찌리야 비게 이지 当然是个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个几个 다 nga thari debra chitu nga me sag me dije manam che thuzu di na tak ta tik di ya phi ge chi swe me de chhe je yin kirang ne shi di kya lo man na ya gam jila ge thengu na song di thul nge na ro na che la ryan thengu shu yin ane ta am jila jog do am jila ga nan zo ta chok dong bu chhe do chip gyen ne shi zam ma yin ba ta am jila ge thyu gyen do ga nan zo se ju gu the ne shu ne mi do zhal ne ba yin ba da ne ba ma yin ba ta nga nan zo ngong go che to ya di ke chi shu ri sang mi zhal la zi dan di the ne am jila ge ga nan zo chok dong bu chhe do ka lo do tyu shi na ro na
1: se ge ga ne nga zo nyong bu je den ya de zo ri sha
0: le se
1: Da nga zu karsi yin nandra, marsi yin nandra, kanga nyombu jitin ya.
0: Lo.
1: Becha shana tsa dang dike tobu menba. Sha ina la, sha nang lo la, tsili dang dike shakci dang, yimina ritang sura dang, sha zunjo gu kuwa dang dindra, shakci chim tobu yunjo dindra, tenju meba. Da nga zu se yin na, kun yin na, se nang lo, kun dang nyombu ndu de yore. Dindra chi du nga zu, nyongze tenjo dike le, da nga nazi jen meo se dindra mara sha.
0: Zhiba zhiba.
1: Nga zu zo di, ten cha ba sik du kwa.
0: Zhe zhe zhe.
1: Se ju kari yin na le, ten cha je, ane nazi di lang yore. dangze jigni ya la yung du, ane nazi di jigyo yorba, dindri chi du, ane tse dang rambar dambba di zo risha.
0: Nese.
1: Dindri du, ane nga zu se dindri le, ane se kumdang di ge dindri le, xa yin nandra ngu tse dang nyambo ji, ane nyambo chi ji dindya di. Kala naga chi dindra ju me ba. Da nga zu yin na yung ju lam dang di ge gomba jib ji, ane zo cha di ramzin chi ya. Dindri nga zu da tama dang di ge bang ya di. Neba ji yin na, da nga zu du ju ni tama dang changra di ge dindji da lo nyu shu sum ju zi qin ju le lam sang rang di ge bang zi na kong ju na lo le nga zu nim ju ni kum din ju di ge che de bang de ni ba nyur tu chu zi ge re nim ju ni kum din ju di ge lam sang bang ju na yang na zi di ge lang yung ge re chang ra su ra nim ju ni kum din ju nin da re ji dong gu din ju di le lam sang bang ju na ne ba cai ci che cha se dang di ge pa din zhe tun yong gu du wa din zhe yong du da nga zu bang ya ge di nga se yu ya ge di na yang ga le bang ya che di ne nga zu da di xia chua ge nun shu da di ge ge si bu yu ya ba
0: Yes,
1: yes, yes. That's also the, zibu di ka le ka cha ju me wa.
0: Let's say, I'm sorry.
1: Dinsha nebe nang lo le, da gu dian da wa de yung du. Nebe nang lo nying lung dang di re na nyang mang bu ra chi yung du wa. Di mang che da chua ge nung shu che. Di gang le, ane gong da da wa, ni di di to nye mu tu che. Din zhe ge jen yung du, ane neba sen mo chi be chi nyan dang, ane din zhe ju mang bu tuan yung du wa.
0: Let's say, I'm sorry.
1: Sen ken di le nung shu che du, nga su men ju che di lu sen, di nye nyang bo men ju che ya ru du wa. Din zhe yung du, lu ji wo me bu che, sen ken di le, ne zo zhe du wa de ne ne ngo zo nam xi gen ju do de de ne kue dang de ge kun ya de le zo ji zhe xia
0: le se m zhe la
1: lo ba de zhe jiang ge ne ba na zhe de yin zhe zhe dang de ge zhong ya ge zhe xi tu ga ne le ngo zo gong ge de na ya ma yo zhe
0: le se
1: gong ge tu de nam xi de chang zhu de ne mi ge zi bu de ge pa bi u ge de ge dam ying ge yo de ba
0: le se m
1: zhe la ku ju dang de ge zhe zhu ge yo si ge yo zhe gong ge tu de ba le de ne su su chu ju che de ge le zo zhe xia
0: le se le se
1: 나자디게 나자니 카세르다 나자디레 또 춘춘윤드니 아디 하고제 멘주치 멘다디게 당야요나 멘당고야제나 멘다 멘다모고 칼라다세다 쫄랑간네 디게 윤투요나 디게 간네 스스치 이제 체토 나자디 또 춘춘윤드니 아니 스스치 응고치야 디게 탑시디게 당디체나 나자디 또 체르마친 지고저준 나자디 마나야라 응고치르바 이제 인드니 나자디 또 총에 디니 하고야데 조르샤
0: 레스네
1: 스부터세디레 뒤토라 로레레 티마치치 제토나 야우도
0: 레스엠즈라 니마레라 쩐다치 tamjilage lezeng chu do yinang nan zo yin sha zai ge tingu yao shi nan song wan tuo zai nan shu yin lo sing yin nan zo da cham de le du ti ling ge ngan zui le zen di yin le shu dam da shi yin an am ji jun ge la ge cha le tu zai sa bu tin de ji de le ngan zui le zen ge jin zhi tang ni nan ba ku bei yin le ni wen ne tuo zai nan shu yin am ji la ku le ka so zai ge nan zo da ku bei zhuo yin ne ngan zui le zen de ge jie qian le ya yin ti wei mao wei de tang guo ge shi zai ge lun tu bie zhuo yue la nan bu zo yong yong cha zai mian xin yin da tu si mi
2: 中国军情有干呢
3: Jung Long Chin Yin Chin Lipo, Peggy Long Chin, Hada, guess some middle of his head, what's the
4: name? Jung Long Chin Yin Chin Lipo, Peggy Long Chin, Hada, guess some middle of his head, what's the name?

0: mala kare tishin le chikta takyo chewe ine le yang chik tunum da tige chik chende memsi
1: lesa lesa
0: tinde ki chik ta mala thola ta yang chimin shu tinde ki lamsang chik ta di kante shu re takyo cheze rang chik pecha shim ta nganju ta namgyu chimur suwewe gyurim na lo le mi mangbo chik samlo na lo le chedana chile ta chik mala di mora di ti nishu sumju chile na ane chik lo gen shiv cha bache di shing chik ta mala so ringu mendo tindik samlo sko do wala
1: roba roba
0: di marisha ina
1: lese lese
0: o chen shi kora tanda dirisha ting upju yin je risha
1: lese
0: ting upju lebi na dirisha tanga na chu chile rang gyuk ta mora di gyuk she chile ting upju lebi na ane mora di shine chik ta ngana su tanda meri kya ma so na lochop ke lombek shi ta chi ki lebe sur chi
1: lebe
0: ta cha chan lo ta chi
1: mize lo yabri shwa
0: lo mize lo chi tak ta shuk kya ya shi mewe
1: lawa lawa
0: ta chi dere chi ti shing ki kante shukri ki nang zu tanda ta chi langa chi ta nyutu shilam kanji tole ta chi sangbo naya yuwe shi
1: che
0: shi shi lombe ki tini tanda nga zu miya motu suwe na lo le tanda ta dindze mangbudu pecha na jili tri gyatze yungyo
1: lese lese
0: dakyo na uchi tuwa na dindze gyatze yungyo mangbudu ila
1: lese lese
0: no
1: lese ta langkoro ki chik tsetse di kante yoma yongda ya chik ko kyun di mangbu shuo ma shoki ti zo chik tanda sosyo tu yungki tsuwe na lo la ya dakyo yakbu che ma jili tuko rurwa
0: la re ki
1: dakdari ta nga na zu pyo ki kabe le ta chik mili kyu koi kyu la dakbu koi che rurwa kante yungdu chik tu yungki tsuwe na lo ne dakyo yakbu che shabi ina Ani kato kato li yaa, susu langur ki susu yaa nyokto maa suya li, ki mikse ki yuup ni dhishri shuwa li,
0: lari,
1: lese lese lo.
2: Zhishu ki ur singchwe, yang ta ki lam niti.
3: Xia cao we ten gu te, nying ni we ya mu yin.
2: Tariki ki 三星不敌你平常龙城烟城烈空平原龙城起金珠天天西北来三星

0: Lazegla, Motune, Tari, Tadishi, and Tung, what another show ye?
1: Lazegla. Tine, dear Sagila, somebody can answer, D. Malan, Lolia, and Tishurigla, Majachi,
0: Lazegla,
1: Gagashun, Hohase,
0: Lazelis,
1: and D. Zeti, Zobin, and Yantishi, can answer, dear Shal, Tapichan, Chitan, and Manchester, and answer, Chili, Chi, Nane, Juberulia, and the D. Gorge, Degrigla,
0: Lazet,
1: Chenan, Chichu. Nichong Peru in a chigmisho, Tanako, and the Takyong Lotis, maybe. Tina Lorian Tingas theory.
0: Unless
1: Mancha Tingal di Zotom Luina.
0: Unless
1: Nachitan and Chichu, and you turn to Nichong Peru and answer Tanda Kagashumna, Ho Hosai, Odi Anji on Jebu Duila.
0: Unless
1: this is Jimena, Numduda, Tishin, Tadi Kaju Zodi did shall announce Tanda Jixam Dandus and Machashudis and Yanko Mebaya Chiwords, some residual. Di mebaya chigo marigla.
0: Lese.
1: Ko nganzoi tanda mozaik chigta mala lega chebe chigo ko betu slo chigta me shushuwa di gori.
0: Ah, lese.
1: Ani che wadi yang kechen bujirisha.
0: Lese, lese.
1: Chenden chigta tishin ta di nalo le ta chig nganzo. Chogo mala susu yang chig tinte ta di ka sumi yorigla.
0: Lese.
1: Ringdung. Di nanglo le, o di nanglo le, yang jik kasum di yang susu cendian da, susu dakda diwisi, jie gu du yi lan.
0: Lese, lese.
1: Yang jik dakda ma diwisi ne, di xin ki, dewa mian gyo da, dinti ni zhu mang gu shi, di xie yung gui.
0: Lese, lese, lo.
1: Di ge xie xio jik risha, yang meja di.
0: Lese, lese, lo. Ka meja di le, tu jun ki, kata jie wu jia bie gab li ya, jik jie gab gu cai xie tang tuin bar wa.
1: La li.
0: Kong le xu yi bie, chui nom zhi, ta gana xi, mala ki kare tanda kunji lu xin se ro de da ta gana ji chu nom ge za da de zu za ka chu de zu chang ma ge ge bi che shi luan be ji ta mala de yo che de ji ya de ge chen bo ri ro ba
1: na re ge
0: le se le se no
1: no de ni de ji sha ki lang zo tan da ji ta me cha de che be bo ru li ya ta pe cha shi ni yang ji kun ta mo je ran ji tan de ji li di ti ju jiang sle yin yin ji ma guo zhe ji dian di mi tong yan yin guo zhi xia
0: a le zhe
1: ta di zhe di ke di jia di ni jia qian bu cha yu mi zuo yu mi mi ma guo zhe ta tu bia zhi ni la
0: le zhe le zhe
1: ta di ne ji li de li xia yin ji ji jie wu xia di che xi min du
0: a le zhe
1: yin ji ma guo zhe ji da gu du
0: le zhe le zhe le zhe ta di yang nga na zu chun nom da ma zha chun nom ina guo ji li tang yang ma na lo Tinjaki Tega Chiji, Tudio Tudol Chewuce, Rawa Dunori, Taine, Tandati, Gilakolo Shibia Malati, Dus Mixeki Tega, Tinjaki Tizu, Mabe, Inele, Sosu, Makoje, Taxi Chadi, Kachimbri, Sishugo, Rawal,
1: Larry,
0: Lesselo. Mutine,
1: Lesselo. Shividi, Kalanzu, Tenda, Chicta, Trunum, Sachambachayadi, Nejuzudi, Tanda Dina Lolia, Tanda, Dishu. Yang Chuangan Chi, Yang Chuangan Chi, the Dir Shagila, Tadang Diri, Togun, Dun Dun De Gila, Dishuri, Lord Shipshe Chebego, Lianchi, Togun Tishilum Dusach, Di Gani Chigila, Karechi, Tanda Gagashu, the Sayan Tsuha Chishuri, Tatung Tsetting and Jot and the Malag, the Tugok and the Malag, the Tugun and the Puma Tonse. Go de gasha.
0: That
1: the succession chick and the dear Shalia, chick pechashana, that num sarche, sacher chin, yanti shingi chick, shook gorchi in the chimney, young nuts with tande dina lola and the gagashim, the sign and two watch his assuri.
0: Lesser.
1: D yanchi shrub da, tishingi, manazu tanda, taco inji malag, tande nalol tanda, tigri dan yog, long tau de ma, tomato we genki. Tante yang chong an chi si shuri gina tante gyab dan dun shi tu gong gande gyab lo li ya tante dinti jik ta yang chong an chi chi chik che dun jik dun yi tante ta jik ta kui ma ca long du zhomo tu zang an ti xing num shu ya da dinti li ta jik mo du shu mo zu sun da yang num shuk chen bu di ya jik tang na zu tante che jing li dian che yang num jik sa che du ri gila
0: lese
1: ta di zu di yang Dirshal, Tola Draji, Shuksha Shuji, Manazu Tanda, Kareda, Moje Tanda, Numla Javadu, Numdanzu Tanda, Gagashu Chio,
0: Lesselis,
1: Lumdi,
0: Lesselis,
1: Duninita Javadu, Karedi Dirshai Kilanzu Tanda, Consumer Si, Yampu Gabea, Mangraje, 고 탄다 이우 쳔버 차면 텔레 십시디 뭐나서 말아 탄다 야지비야 롱다 냠도 진짜 말아 나롤 진짜 에 근데 쇼라 다 딕치 딱바서지
0: 레살레살
1: 디마 탄당은 주 탄다 갸게 쉬면 포마톤 세디 상용 최화지 디나로리아 최신지 디가루리
0: 레살레살
1: 다디 이우디 디리기나 나주 탄다 근데 저 컵타즈 쇼리
0: 레살레살
1: 진짜 망고 쇼리 Tadi iwuji ka ni ka, ni o duus che che, ngana shudan di gyagashu na sanyun tsui kwa chi se, yangji chola dhugi.
0: Lese lese lo.
1: Anti ne yang diri sha, num di yagu mewe na, yangji tsiri yagu ma tip che.
0: Rohal.
1: Ani num tanda jik, ta inchi mala na lo, laga chewe gyulum na lo, ta jik tsiri yagu ma tip na, anzo tanda ta mote, tanda mala diga na lo liya, chadingi, ta di jik shung ma tsui ba dinde zi che, num, dēyā māngzhūgurī,
0: nōm
1: shōyā, dī māngzhū tu zhēnā ngā nāsū tāndā tā jī cīrī tāmbē nā lōlā ngā nāsū tāndā dīndrī shūrī kī nā chākpa, tā kōntu shōyā jītān shī mē bē
0: kī rōbā rōbā
1: tā jītān dī dīrī shāl, yā ngā nāsū tāndā kālōng jī sē tēlē jī wā mā yīm chē mālā nā lōlī yā dī yō rī kī nā tā dī dīrī shāl ngā nāsū tāndā nōm gyūk tāndā Huda, Hayan Tiliya, Megib Duzunne, Chakwas Kuo Mewe, Nakuchi.
0: Rupal.
1: Odi da jikbirisha, Nijudi.
0: Lese, lese.
1: Da di, kura rangchingi, tanda Cigri Ti Yechin, Cigri Ti Yechun. Da di, kesi numda, tindrek jik, Cigri Yagu Timadu da, num cheshi malomshi na, di di jiru jina, ko Cigri Matib che.
0: Lese.
1: Ko da, Gyumaan Sur cha che, Kaabu cha yun che.
0: Lese, lese.
1: Ani, Chakwa Shuk Chenpa cha che.
0: Lese.
1: Andi, Chakwa di, da jik, tūr tūr tūr chīn, anī kāng chākwē kāng chākwē kōwā sī, tā kāncham jī chākwē tī kōyān tū chān, cīrī tēn chī, tā cākē tī tū chān, ngā nā sū tāndē, sāyūyān chē kwā chī sā shū.
0: Lēsā, lēsā.
1: Tī nā lō mā lī rī.
0: Lēsā.
1: Tī nā lō lī nā chākwē tī yāng kō, tāndē tī sāyūyān chē kwā chī sā, bē kā tī rī. Tā tī, tī tī rī sā, tī jī kā chā mī nā, anī mō tā shūk mī gyō tā, an tī shī ngā nā sū tāndā, mō chē kā tāndā, mā lā kā chōn tā tāndā tī shū rī. Lo sibchi.
0: Lese lese.
1: Di bahayung uri ya.
0: Lese lese.
1: Da di yang jik takta jik ta kyon ya kumma chungba ikin ikin. Yang di o di tanda ngan zu sanyun che wachi. Di chola ta yang jik di jiri shakila.
0: Lese lese.
1: Lo.
0: Lo. Ta tanda kila ke kwanlu ya da jik kandra lo gure. Langkoro ki lo koro ki ta shibshi shibshi chibwe kablu ya. Tukung ki ta jik lungu mendo shi cheche tindra ki. Ne zu tindra tuyambe kablu ya. Di gyu da jik. Tanda numdaan rawa yuras che shuusun. Tangna si langur ki kharaya tanda kongji liu shing tisu tsangmada rawa yuras che shuusun. Di kablu ya tanga raa kandri shuwa jich yuwe ni.
1: Nasa ingla.
0: Tujungi tsuwa na lolo mi mangbuchi ke langur ya da jik tsamri langnum angkubju konyi wa luk. Tene yaan patsin bada lojing yi ne langnum angkubju kwa nga pa tante luk pazu jebwe sura kyabi na langur la soa yuras che tante se sinye tante toga la gila.
1: No.
0: Ta di kandra yi na di kyeche shetan di tenpare jiga zi nyingirwe di di kosh jik yorwe di ya
1: di dik si kyeo yore gila
0: num pazu jivu kyemna yaga yore yamena kandre shetan di
1: di diri shay gila nga zotan da pe shasho na gubju tsuk di shita gubju kongan loo che yang nga zo tante jik da num tsiri ya oma te da gyage shum na ranjao shi tong gu zang siri
0: lesa lesa
1: di tanda nga zo diri shal

0: Sailokna. Ta kona shibina chiri, tandole tachik nganazu langkoro ki tachik kandalukta numdru chiru dhwaya ki thayla ya jen tandole yorubay lakilangki.
1: Kini, dirishal, ta tso ta kyonar chay, tindi tanda komshi digar rishakila.
0: Lese, lese.
1: Digi tanda tso chik, shukche sho o digar rishakila.
0: Lese, lese. Ta nganazu tujun ki kabe tanda kona shibin mila kyu kuy kyula takbo koy shibina si ta chik tujun ne sosyo langkoro ya ta kyon yakpochi chiyadi hajangi kekan chimburi dhukhal.
1: Nakbardu
0: takyong chiyebe kabli ya, ta chik chunum re kanda langkor ki mala kare chiyebe inele kekabgi ceshi thang lyonba chiya. Takana si chik numlukwe kabli ye, ta tanda susu langkor ki ta chik kore deya langkor takarana thila chambe ta chik kandila kore ceshi lyonbe numlukya. Tante nāyādi hājāngi kēchīmbarī tōgāla.
1: Nāyīla, tāndā tīrī shākīnlā, tāndā tūnum lūgbā kāpsu kīnlā nāzo, tāndā tūnum sīsā, tāndā lāngnum dī tīrī shākīnlā nāzo, lāngnum lūgsē, lūgsē dī kāpchū kāndī tā kū pēshāng kūpchū kōnyī kāngā, yāma kūpchū kōngā kāngā, o dūks tī shīrī.
0: Lēsē, lēsē.
1: Tā dī inji minji kūrē tīrī shāng pēshāshīnā kūpchū kōngā kāngā, kūpchū kōpchū kāngā tī yore dī, manchū kumchuk konyi lo ne yunguri
0: nangdayama
1: re di. Ta di gyuri mbuchi imine, yan di nalol ya tanda gilangzu, tanda thon matubi, tanda mala nalol ya, ta chi chakwa da tanda shuk chambali che, yan gyonsh li dungol. Ta di mali ya chi du, ta kura tse den tenbe, o di luro chi, tanda chi chi yori
0: gila. Lese, lese,
1: resha, tanda. Chi di chi kukdo gila.
0: Tanda nganangzu, sosyo langkor ki tanda, num lukse kapchu di ya chi ibine di nalol ya, ane langkor de ya, langnum, ang kubchuk khonyi batang, yana thile towe numlu roos che dulse kore tinggui suji tishe gu tukwa.
1: La reyegi la.
0: La wala, che zang di dren du jik tse dang dienbe numde luk tobi ina, ane yagu yori rwala tanda.
1: Reyegi la.
0: Tu yun gana zu jik numlu kwe kable numne sazik ta gana zu shungcho ki kele yuebe numne sazik dindele chi na yagu yori rwala.
1: La reyegi la.
0: Yang di mingi tanda, tanda. Kinaagi konglai shuusung langkor sobe kablo kerki numnu sasik nye num takwa lukche tenye ki langkor tindeli ya mikse ki tanda chik num ki karla kure chakpa sugo maray ta
1: di mga po chiri danjo tanda chitani
0: robala di mga po yungu dus che tende shuusung che zang tezu changma hajang ki kechim purisha sangu tu kinaag tanda nga zule zin chukti ba kamsum sashtu tando mikse ki kanyo shuku ya ayu la
1: yukila.
0: Lese.
1: Tene dirisha gila, gila anzu ta tante chating ta shuk chamba chawara
0: gila. Rwa rwa.
1: Ta dirisha gila anzu tante mordonezi tunum jebi ne karinele inji minji ta nyema ina tante dinte shuri gyake shuna pan he chang.
0: Lese.
1: Tene chang he chang.
0: Rwa la.
1: Tene kwang shiyo se shuri.
0: Lese.
1: Ta tina lo ne kwang chung shio tante kwang shiyo.
0: Lese.
1: Tene pan he chang. Tene kong di chayari gina chuan he chang.
0: Lese.
1: Ta chunum jebe gupsu inji minji chunum di ceshi longbe yomdo gila.
0: Lese, lese.
1: Inji minji ta gilwanzu susu mojaya tanda besha kala kala loo uyumi yang diyori gina. Tanda moja ka mangchashi kapcho gangli ya tanda chunum lukse tanda di gangli ya besha lego W nishu yame na nga W sum juus duks tishari. Ta di ti mingyo inba chanshini gina anzu, tante moze di ya tishari gina anzu, topdaan la gina shingi, angranchi.
0: Lese, lese.
1: Ta di angranchi deche, yang anzu moze di karlu uto, chatingane, yang di morsonye mangchali ya tante di yore, nga di chunum karlu uka dojik taro lamna, unzu daya yore.
0: Lese, lese, lese.
1: Tante chating di dindesh tu F16 sa chik. Dindesh mangu du ina.
0: Lese, lese.
1: Di nalol ya chik dee che karlo u kaadu di daya yore kila.
0: Lese, lese.
1: Ta yang kaa chik dindesh tu da, ta chik takyuan che, ta yagwa che ola zan, ta chik ta kuanchenpur slu na yagwa mendo san. Yang pecha shana nga na su tanda susu mota ya lu ya di nga W sumju jingdi inba cha shana.
0: Lese.
1: Ani yang chik lego W nishu di yang kuan toa re chunum.
0: Lese, lese.
1: A di lu ro chi sa chana. A di yang mèxì yàgù chèbì jì lè, tà kèndè xù rè, gyù rùng bù lù nè yàng dì jì ngon zhù jì dì rì shà kì
0: lè. Lèsè, lèsè.
1: Cè dà dèng bù shlù gù dù yì
0: jì. Lèsè, lèsè.
1: Dì jì yàng gyò mà ngù dù.
0: Lèsè. Kà
1: jì yàng chù gà dà gyò jì yàng gà bù chè.
0: Lèsè.
1: Lò yàng dì nè, tà ngàn dù chù nùm kòng chè xù dù lù.
0: Lèsè.
1: Yàg xù dù gò yù sà xì rà lù. 아니 딱경 단데 부여 약속 지르시
0: 레세레세 다 저디 소세 랑골라 영니 카레 참바 유메디 소세 하콥지아디 계진 물어봐
1: 릴
0: 레세글라 다 데리 뒤즈기 김병 안절이 진디 다가슌 좀 시작이라
1: 로이글라
0: 레세로 로 생글게 다 팅디 배정 롱진이 텔레공 배게 롱팅키 짐주 티제기 사고지 리스밍만니 태동 시작이 랑고로 딱 쫑시야기 낭세리 진디 신잠 다가시기 레생기 죽도 안절이 진레 토고르 탄 갑교난긴 키 갸지웨 생긴 초부 용이야 님은에 도제나 쉬야타 길라리네 굴레카 수기 레세 이제 고슈나골